0: Transportation Office ng 2 taong revocation ang driver's license ng aktor na si Ninio Mulak. Ito'y matapos sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa ilang establishmento sa Antipolo City na ikinasugat ng isang individual noong Agosto. Lumabas sa investigasyon at pagdinig ng LTO na nagkasala si Mulak sa kasong reckless driving at idineklarang improper person to operate a motor vehicle. Nananatili namang nasa alarm status ang sasakyan ng aktor. Nauna nang inamin ni Mulak na pagod siya at nakaidlip habang nagmamaneho noong maganap ang insidente.
1: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Tumaas ang kumpiyansa ng mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs na magtutuloy-tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang humarap sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC nitong Miyerkules.
3: For the mothers, they said, oh, nakakaalala naman pala, alam naman niya kung nasaan siya. And then second, the medical reports appear to indicate that he still is fit to stand trial.
2: Ayon naman sa civilian-led Truth Commission na nagdodokumento ng mga kaso ng extrajudicial killings na buhay